kaso nga rin po defendo. Kung manawo ano kung kaning nagkuro ng sinosari, kung marang ako po, dakmas lang mo karo po eh.

intan lo sanda. Nalikos manten kulo nga kayo mo kenaro. Pilo sa kemenikoy kulo kitong sa

0: setanero mo prakin ang maliko ang sumak tingnan ni tali tatanro prakin
1: ya kaya ngurukui darmaning anak keng bisa mendel jeromikul dur karo wong tua atau jaya
0: yang tengok kau pulau atri kundur ya warasin datang jauh
1: kaya ngurukui ya.